0: akuma kawa ye I ana virkara wa nan kuma anan buha
1: ahen
0: a yo kala hayi yibona ka ni mun yoko ipela hayi
1: okay miki na hala we pela ni jipo na re ma jipo primero ko kala no dansa dos cotas tenho dança das meninas tenho dança tenho canto de máquina corrove
0: ok
1: ah
0: mas não tinha que fazer dança de máquina corrove dos cotas
1: quem tinha que fazer
0: ninguém para lá de nele
1: não para lá nem não para lá nem de tipo na Elisa
0: Elisa
1: Elisa Naro
0: como me vai cair Elisa
1: Hi, anda kala madam ju abonne a hata hata nye. Ba wi la ka bo ba iha o hinkwane nro ka mara.
0: Okay.
1: Anta kichina kere no mare.
0: Ma chipa ni munipa nani? Nyu ano mwa rinyu?
1: Hi. Mi ma chipa ka kinipa na kwa ka ar o owani.
0: Ana
1: mpula.
0: Ba lo lo mure kere lo chopa no mure me kinyu.
1: Kire me ka ka no antawa na nga kumve owasi asha akwa ka parawi ni mane ki viola yola.
0: Okay. Ma zimwa kumanyera?
1: Kau manjera?
0: Kau ma?
1: Enyo kalanto sya efesta.
0: Ah?
1: Ah.
0: Macipuany.
1: Kirino sakala.
0: Aha.
1: Kirino patukero.
0: Okay.
1: Kirino nama kulela wani anaka kulela.
0: Okay.
1: Ah.
0: Munupa macipuanyu mama puruavi efesta. Munipa mama kuruavi rukutari munipa ni macipuanyu.
1: Ninko macipo anviola ni.
0: Ya anviola ni.
1: Anviola ni.
0: Ah, muna ngopiwa. Kala ifeshta mitukumano mnipa ma irukulukutani makurutani
1: hai hiwa aboki nkomvitari wakavo hiwa aboki nichani wakavo so viola wala mikimpanke paraso nun tempo nun finzimana kira nchevate waka nanaka na mwaraka keba kupweli sakalai hivi nreka wonaka achwa wawera waya
0: aninyu ya lamurianyu no muhahusi ya omopa viola wala
1: Hoi, achwale kiriaka no komu otene ayariwewe no yako onaka kimanaka nlanta nena ikinaka na mtea achwale machaina
0: original, original
1: masika aponyate nuntempo nesa tansa dashmininash anishe ngeshera muru
0: nari
1: inasive lyota baba ripete lakela li baba lenta nama ninto anamurua wanto wachena ntawa tiyo kere musa kena musika mikashu ngu yugule kina muye pa hawene wo hilavo kina mua pa kataveshe nkwando so para upuela mahikuwa vinde
0: pawa pawa mashu mwa wopiwa mwani hiku mwa wopiwa Achi ya wee, na anachuna wea toko ni yale, ya mwompe vakano feshta waho, mwa halo yao.
1: Kina halo yao?
0: Mwa halo yao.
1: Ah.
0: Himuntonko were ya, wiyo mnilapanyo hotel in paradise, wii karachuna kama mwipe vakani, himuntonko were ya?
1: Hao, neto chale uli hasuweli, majimakule kaka hasuweli.
0: Okay.
1: Ah.
0: Ya suwele tishene heyo pajua?
1: Hea wenye yo pajua.
0: No kala no machipo hiyana hiyana ni ya huu wiri haa ni hiku naliloma mte kwa huna heba nebwa ikovelelo ni machipo anikadi hao o makolone mga ana amiravo ana mwane ya lamu avano tisheni ya panila ya huseria mga ikawu kwenye sinja sakalai wawii hichakanele
1: ya wangwere yavo Osuwe la historia ivindre nari mahiku avindre epruke mchu okano apapiye epruke mchu okano atiwawe nari avwawe kalaikawe atata
0: okay
1: yale tanu pushera miruku sakalai
0: okay
1: mashi onna were yavo kata mucho nari anamane ehusereke sawisi se sawimwe ihichakanele Nikalino iforza sawa huseriha.
0: Okay.
1: Ah.
0: Mane wata nipanila wakabelela. Wana huiva evunuwe erawe etabwa ifiyu. Purasha stereo. Asteriwa wa akoka.
1: Ahe.
0: Mane wata nipanila wakabelela. Ichuse iho sihinyonga ikorowa wabajamu. Wana huiviola musiani yola mlojan. Wana kwa ikorowa imija umele vangana.
1: Ah.
0: Vaya imija wa havano uwebo.
1: Hai.
0: Nemerne sana.
1: Hai. Vakim pankem hataka mesh ola soroti.
0: Okay.
1: Kim kwanchaka no.
0: Tia yuka chunaka we varunto manaratani panel happen like kam konya sisi hope.
1: Preciso we mku hapa.
0: Okay.
1: Ah.
0: Njiponaka mupuelaka. Nchuna we tishane mpanela wa we nywa no mukalino kerze achu tene. And yawa kulakan. Muyawa were hai.
1: Ware me okalawa miruku. Nari oweria. Kariki oweria kinahawa ekobiri. Kemahiku ya na hiyabo mbakea. Ahiyabo ekobiri.
0: Okay.
1: Kamwa asiasia manera. Kiwichane. Araru asese. Anani nakayao.
0: Okay.
1: Ankiwera ni mteko yola kiriakano. Iyentao. Ke kipanele wi kejiye pama.
0: Okay.
1: Ni umpanela yabo
0: pamba sene
1: ah
0: nchipona kaka nini
1: nchipona winyo kina hawa bahani
0: hangoni

Kumina mitala baku mararu na mitana miraru mpuno mkamlingi ni arhadi Musambiki umambesi wa sikanshano marabu kumina matano mweru buno wa utano mtengu mayu ya kajini ya machu unataka makumil na tana moda hovano Michael Durozariu okuma mkuba mpaka mkamlingi ni arhadi Musambiki vina varavara mawani mwenyo na sesta faira jibo ebulwile ya kaya machu unataka kumina tana biri namunon shano.

0: gali uila na mjela mwe safi okuno ila njina makarira mno labo ninga ntimudibani yawe sana wa zamani
1: oye sana o zamani
2: mabasa amba yonyo maki tatu na maishano
1: oye sana o zamani
2: okuno radu Musambiki, Zambezia.

0: Beluga manja koko la kona nyala pura munde di la muyesa nyuma no kele na mule jeli un kele inona ni pura munde di yo limu di mani yawe sana zamani egumi elina mikalo gani
1: boa tarde na mwe wote na radio Mosambiki boa tarde man Domingo Gilberto e va maromelo eno di fina de kumire level lo mwa au gonela mdila dimpado mdila vane ni dilo kala dilo bodote anoti ena dorucha ogwano venya ntao mizi zina kwati kwati no na no kumira levelelo
0: na mewa nyonye bali
1: pura kazo maje no kumira levelelo
0: ni pura gamu dikele dhabito ya kejino no na kukuroma ufio kuno vina nyuma ni apewa Mosambiki mabasa waiba anida dhavi keldule Oi vagaya vagariba ongona no alon telekwa dunguda yake jino vina dhavi ni bolela kalogani
1: bon ki barbare ni man domingo no ziwa mune de la mio mio keli makamaka endikali yao endi vesa guru vadidi uiba nona mio mati mtana vankala mio no bwela uiba nona yaka eroma retu mabasa vina nino edia vipe na mawana kala no iwa weno maji yoku no mati una mtana nkala bange merela ila na pangaraza na mawani
0: makata mi abala na padu patagane badinga na meba aroma vugua peno
1: bom makata mi yo obali wera go ino nangale lokwana makata mi kamala man Alberto podu kala maningo ni vina makata mi kamala makata mi ni kana
0: unoeda navi
1: unoeda na makata mi so no na belole unoeda ole mbonye maji mbonye kai man Alberto yoni la basani kale akale otangara mene mbwenye mikale lodo ila nikana mikale lodo dadere tunada nga mloge la mkwaga Big Sheldon ukana no ikana nino laba kani mvuma
0: pokorebo nona ya keji mufalo wa dadere tu na dungu thiso be lumulio mwale nisila ya keji le vina guwa dhinati dhali dhinati nona o surua mvo pita wadidi ninga magiza na miwaya
1: kibara ninga mwalo gila mio keli masiku otene dinkala badgeba vaneda mio vina neda ikana jibo divolo ile na hiyo dhaya kejile na vina gua nino labavi nilono labavi malabo tene ate nzilo vina gua ni kosa jibo eso enfuna hiyo istereare vena vadabuno
0: kuluka hiyo nakale oroma ya
1: uba nyo mnakale oroma ya uba wapavaradi Mosambiki
0: kelukana vui baika ube dule vina fugule msoe la tambrevi asombwe ube vina bale vina gua la mesili vinga kele dhavi mulaba na mikalogani ya kejino
1: mio makamaka laba na tuo tena abala ndi fezela ila ndo ni beno tena no iba vina na kwa for example jibu eji kosile mati kosile na Big Sheldon ikana vina jibu eso kosile mio na Suraj ntao no iba vina na zombo otiana dipadi otiana vina soka la vina vachu wako bae ona makura na mikwati vina kwa vina
0: kelo no tiki nyo gavaridi no na no na gavina bugadho wa dipadi vina utia zambeze Vio kule waga fia na esile utambile wakana mikalo dhofanyila mnedi yevi utambile ya dungu dhamzambezia sabu wakala umudile ya bila nila gane ukuno dungu dhamzambezia kanubio kanubio sinopago na kele ubene
1: nada chibarbareni mie kanona nga mloki la manu Alberto ashku unodo na muvire muvane ni mkala muwhatsapp ni facebook ni dilobu notamaga nofia gobera nofia gonampula nofia goshimoyo makamaka notambile wagatewe buduala vina wila kaloluchu wabu wakaloluchu mbu yeah, bueda budona la bilokuno jibode sele ni bayo ne chwabo no cheti okuno we buela kwa ba cheta bula no we possible
0: boba madanga mfanyela
1: talango
0: sangarvera
1: atenga dile opito sangarvera ni e verdade
0: pomenemo yamakama ke chini kele yo ila enkala ntidi obe odara muselo dinfuna yuana mewaya
1: bon makamaka mio parovolo wa mwari mwa nikuru ntina na meba ya dhile mirumani oila nikale ana mapangaraza nami ebati nkala na mapangaraza tenkala ezindielo yo think nikale ana malaga odana zelu dimfanyela ila na kokomela na ana mawani edelege mudere tuni ndera ndema mudere tu
0: pobre mama kama kefranyo ogola
1: ogola chibarani yo na nikale na ana mogola
0: o projuki ya lavi robo vugua ma na nyoni nga mseti Saba wenda nyumba ina rucha no na nyo ninga esa munda na mujibu ne bae kala mtu mkasa kula mwenye
1: mjibu ne ngo na ilo bo ninga na ile ninyo nya poronto no mana na mirba no nga kani wale nga kanoni
0: nga kamivo
1: nga kani Megapotron gado kamrinya no yo ba pronto buela gado de la gugu le sire da padu lo kule batiu
0: umele mo nde baitar me wayel na kele no na am jeda yo la ngira makano nyuma ya pevera Mozambique la mnonti la bona mia sakele obro botene wa radim Mozambique abra tena ni vrona kobela Mozambique vina ni kana mi wani vrona bi no na ni tama la badida bla ni vrona o Brazil China Malawi ino tamana no Peter sabwa ya kala nyo kala na yo sabwa radim Mozambique na Mozambique no tene abla brile Mozambique mas kakala kobela baraga furuvuru na damudi anuvuruana egidime ya oisa na zamani ende una esa provincia Zambezia ila chokochele da oisa wa Mozambezia keli dimuesa woda buno nona iyo ndagana vi nona yake gino linga siziswa otia the brilo matio unaona matuanwa zifuna iyo oromia vi nona egidine ufugule ina eji
1: eswa jamono ejo ja sumane jimalle dotene si dilima makarta
0: nuno kila kamfura ye nani yono kila kamfura
1: chibarene
0: baito nona yana miwanyo funologa na kelvina yone.

0: bene?
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, mas como é?
1: É como que é, eu vim.
0: Eu não quero, mas logo eu vim nisso, né? Eu
1: sou solúdio, eu vim.
0: Ah, sou solúdio, mas eu vim. Como é que é?
1: Vamos
0: ficar.
1: Vamos ficar, tem luz,
0: Baito, aluga naquele, io non gamo ligue, nilo amologue naquele, gamo namo?
1: Si, si.
0: Baito, nimi tiada, mtito wene.
2: Boa tarde, mundi waso suludi, valishuni.
1: Boa tarde, ebo mi.
2: Nikana magono, obrigado pene nyo.
1: Nikana, nikana, no ziwa majibo zenyi vati vene.
2: No tamale lani.
1: Olivier.
2: No tamale lani.
1: Nevi naka mkongo nyo waka mkose lefukwene mwego aretu.
2: Pronto.
1: Na tu ina duwa penyari jibo ina kuwa mpesi buke ni nzilo.
2: Se.
1: Dizive liwa mkosa okule wa sokweza.
2: Wa magirinyo.
1: Wa magirinyo hili hiyo juhishu utarina.
2: Se, se, se, se.
1: Kwa kinatuka, unatu Maria peno?
2: Nada, Nelo Maria. Nelo Maria.
0: Wa beja da mea biyo, unazi lebo da kanatu mana.
2: Mbiya ni mwene.
0: Alipoturu melo matuani.
2: Alipoturu melo matuani.
0: Okay.
2: Jibareni.
0: Onloga di nyuo ontambla adhiniba kelia mwye saa Zambezia. Kambe ni mwalofia?
1: Mano bon, mano Domingos boa tarde.
0: Miyo da mugu mipene nyuo oko?
1: Mini ngeta vena brigade nabu ya mulugu.
0: Apo mulu?
1: Amuloga na mwenye kwa makonde puno mjasuji madango.
0: Ah, madango.
1: Mwakona sa makonde.
0: Nifuna niva ya dhekeli waloga na makonde madango mjasuji.
1: Deya.
0: Kambe ni?
2: Mundi mwaso makonde kambe na boa tarde.
1: Mano kele mwenye sa wantero, kaluga ntegu mienye.
2: Mio mwenye ne mambo kaninyiwa, egu minofanywa na ngamuniwela nyue leo.
1: Mwenye wane chacha, natenga pebo ya gusi.
2: Opa, nota bailani.
1: Hiyo ni fulano uli biebeni mambasa ba muedia ule direte ni ateka na nyibo yimbi ya nyue subiri ya opa wea teme ya ni mwanampa ya tae. Lino ungale ya numbali pera tebe karaka kusigiri na buya mulugu.
2: Okay.
1: Ya, so malegele wane forsa kwa shokele, mandomingu jivina.
0: Nota mala nsa makonde kwa mkarungu. Wachuwabu nidho wa mkarungu vina nikana vi upura mudhe dhi ukuno ila na thana na nami wanga. Funa mtungo ila dindiva ngono vi. Sabu wakala wengi ali mudondo nani adu bunye dhu ukuno ila loge na keli. Kili ya kamfia. Ngani waru wanwadi mio, onye liwadi keli. Ye napadua. Onye liwa mtumuina wetu wa maru mtumuina guwa. Bae, ofia mwina guwa. Kambe ni muluvi. Ole. Kafili dretu peno vali iva mlaba ya kulidre tu yo notama la visabu ya nyuo on livruana
2: leo ni bila ni gare melo ruwa ni wadi pastor leo
0: hapa jiji hapa ndo mio kuna ngani kelia kanfia o mudi kinyela mie badia kuini bila mudoli munsala ni bayo fia na mwemu inagoa kambeni oh makata mio na mio vangono iyo banga jeza la vi nonani kana vo kuziswa ofano ni funo furuna mselo gani na chini enda muslim ni mwa kele.
2: Bon, nelo iwa jibo vina iswa ibile mio na candy style.
0: Candy style, mwye sa vina guwa nona unibepa vina pali.
2: Wa namu aliumvadia vina.
0: Aha, wye sa wazambezi.
2: Wye sa wazambezi.
0: Ni nati nikana ukuleni nona mutagia kala ebarbari, kambeni?
1: Batari, batari.
0: Oh, Agusto Mario.
1: Iyo mbalaga.
0: Bae, no utiani mloge na keli bae, ni nati uyamtala.
1: Tava, ni telefoni.
2: Batari, so Agusto Mario.
0: Oluwala kwa dretu wene?
1: Batari. Okuno kwa gari tunapenda wewe papa.
0: Yonekana, mbona na kele?
1: Oh, yeso papa mapuno tarazara fanda ni kuisa ngo mapuno tarazara makara bado jiva mai papa mai gwa mapuno tarazara wangu leo.
2: Mio normala na buya, podo diko koria basuani. Podo kokora basuani no kokora.
1: Uko kwa gari tunapenda mpaka ni mbawe no mai kama ni makani.
2: Ah, obrigado, obrigado.
1: Nada, nada.
2: Na mudi na vilala no tamalan.
1: Ah, tamu ni ule vila ni maji.
2: Tabu, obrigado papa.
1: Bala bwena nguma kuge mena mtani ni.
2: Tibare ni.
1: Nyombe ya falugeza hii, ya falu tamu ni maji.
2: Si.
1: Yohura de, urumine yoi baza mbezi ya mzima kamatu kusayaburi nata.
2: No tamara.
1: Agura vada, mnuna nanga mbizi kino kwa jaka, mbizi kila unji yeshwa ni umoiwa.
2: Ah, poro.
0: Eso na kan style.
1: Ya, obrigado papa, macho mbizi kono bebi ya ni marivana pala mwadisi vila maji wa ya kejidi.
0: Waloga nieno?
2: Waloga, dhavia ni peno.
1: Muzika ubida nyuma ya kejiri ya barua napa ni uira mepo ni alezeleza kwa kamani kuna uraduo gaubu ni uira mwore
2: wa mwore diga alezeleza kala nordava kamani wema zaka kunlalea
1: ya naka tongupi ya sodomingu muziko mbaita papa obrigado
2: tabu tabu
0: nipure mwuzi.

0: Mekana vina na jungu ji esu kumiriwe na mewa agosto mari bela funa vruane diswa sisi nde unavyo kuno nyuma ni apewa msambiko romane fugule unampake jivina elivatado eni bena mwisa vina kandi style udo virlo kuno msumana ni amduni vina lagia gadi nkosi malabana abano nikana mewa ukule vina funoge na keli peno
1: Udwe na umana mluba na funganya mmakuzi.
0: Ah, mwili mmakuzi umwea. Ni mba edha mikombo ye ne mluge na sofunganya kambene.
2: Boa tarde, seu Funganha.
1: Boa tarde, Mwene. Magumi.
2: Minha ricana, vangono, obrigado pelo nenhum.
1: Aposto do Uvain, vi, não, Mwene.
2: Ah, eu não, mambo. Nitikiteliwe wali.
1: Minha kalelo, bo. Afu nemo uvuza, vangono, vim balas.
2: Kavuzani, kavuzani.
1: Aquela música, vi, bile nyo, bamoekau, elo, bo, ouila, Chiku chiku zana dafu na none je entapu de la ni o kulo garaza.
2: Chiku chiku zana.
1: Yeah.
2: Avuza okosa ni vuzo na atu enje ni maji ni vuzo ntoka na weka.
1: Ejuwe na maji zilo bodi na gua zini wa zinguru wa na miyonge eji ilinu zenu wa watakulu na nyuo vamola.
2: Se.
1: Ano na watakala.
2: Ah, okay. Nota mala.
1: Bika na muzika ga Ondo borea baridi webile.
2: Buvu buwe ni peno.
1: Obulo wile nyu digakala na wayo dinkala salama.
2: Eh, amore.
1: Buwe ni munazo we so dekelao.
2: Mani. Sho domingo atu yeli baga kumbi.
0: Iyo, nimiwa. Nodana.
2: Nodana, nodana.
0: Nomo chimi esa muda, neke barbari ji.
2: Chibareni.
0: Wila ni mumie mrima dana miwa.
2: Chibareni. Mbo.
1: Nato miyo maliki elu paranyo vina.
2: Nota malala, nota malala.
1: Namundimo wa sholu kutori malijele.
0: Mevila nota malala, sofunganyo kwa mwea otene.
1: Yamba.
0: Yamba. Kele, nivuzo ntukane otagia?
2: Mbo, mpura ila ni na tukula mizizi njithene. Chiku chiku zana mwamio paraologa chiku chiku zana. Maka maka kuloga chiku chiku zana. Mio kuloga ila diloge dhavi. Okala waga mara majibo dino dodela weda waga kodo dela vangono vangono chiku chiku zana kuloga ila vangono vangono vangono dinelo fiosongoro o vangono vangono dinela unua mtawa mchintamila la chiku chiku zana mtawa nama iwa enjeni anona angamio dilogile chiku ogatukula chiku vuganya na chiku enkala zana kaya mwene mo so miyo dino dodela chiku chiku chiku para ila doni yowakwa na ya mwinyo chibarbare ni tawa chichuwe
0: naona nganti hali nivuzo na nami wa njene
2: nivuzo na nami wa njene pura kazu novuzi waga maj mezo mndige daga mbila novuzi waga vina
0: baito iyo ni pura gamudhi ukule ni kana ukungo opikia mangao anami wa njene kumira dungweji iyo kanefuna ila ntonyiwe mudila basi utonyi wande
2: haa chibare
0: kanefunya bae ramo urizi jambiri madha nami wa ba Beluwe, enuavo rea, vaditi.
2: Enuavo rea, miri mali mali.

paitarame wa hiyo naona ni ngoma da ene na lezona e chobo wata kunye uva uma kana ina e onje da ili utamala ni motena ni uvron lea bale otene alna hiyo mromedi undi ya mabasa ochi gobo sika shano nliva arvarva mweru wa mayu na lezona e chobo nyumani ya pewa rat msambiki zambezi ya na utamala ni motene motene motene motene bale alilabo msambiki na vino kobela msambiki chobo ngoma da ene ntamala gavo pita vo pita vo pita vo pita ila mwale ongoro na mabasa mina guwa na nchinje ya dhagana vima logelo mene alizu na elomwe Echobo egoma. Gogodogodogo. Na unajani unadabuno. Mangu wana nuhila na alizu na echobo. Diga kwena kumina mudana mitala wako matana mitanu. Wilani diye vidime jia mabasa mpako ofune unsama. Mbweni vina. Nota malani vopita sabwa yoni vuruwana. Ni wedi ya vitha tumilwe. Uni dhana dhopadua. Mkola ni mindi. Ni dhana mina guwa gano dhoti ya wote naesa. Paka midhi dha dhili una mabasa. Waisa na uzamana. Bantebele miraru. Dhili una dhopadua. Dhamu mzambezi ya na namaliba dhopadua. Alizunezo go Serge Mamudu masagora bandi pidawe na nisalon Zambezia na bagana da Silva banangana mukoba ni bandana mpaganyo wa yesa bani velila vi mpaka pa vansami unona jatumilio ilandeni uru ile mudima nigia mabasa menotiani paka mangwana ni nchemeru wa Domingos Alberto dali na Paulo Lopez na wale bagamvela na malogawa alizuna elomwe mbweni echenile mulugu ochenia paka mangwana notiani.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mgeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Ki mwanaku ipra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Nyano mwanaka. Mwanaku onamo kadhire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Nuru ni berta ala kono chuma ka uliwili. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
3: berta. Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
3: Kine mele la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wenante olele kivinya ni ikuru kinaveasha. Kwere sisiano, muge seo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni murejele.

0: kumanilo waihapari.
1: Mapulisi o Cabo Delgado na wale pela anamawan wira akaleng kai yi wana na kamapulisia ya himachaka atu oti kiniha ankukureha chani upankacha ikoto I provincia yo Cabo Delgado. Molumo ole pelia anamawani ankumen la gumahikuala ananyata ankukureha chwa provincia utumirela manana makina ku wola liami hupi ni molumo uototi ya pimana anamawani anlamulia ukala mito.
2: Yeye anakoto ya yeye, au kiri anwa ikoto kwa, angiri ikoto kwa wira chini, wira, kuvari anikata omono, iruano chao njio kuteka kina kena. Wano yeye lela, ine imanana atwasau omataru risa yada. Aho ni kiri la vya ipani ku, iyo wa irede mushikitera iraga ya, sina wiva.
1: Amuji opo ha emia taru anokala ni makatamiho wala oha wa distritu taru cho provincia yoniasa unahala wapa nyampango woka welia ipapelo yoi majera ofrajela ni utumire la itaya yuitania iduwati. Ferroviar uampula honshinta njana susia sound sportivo pema ampera eli kwa moja masintano umosambola mwaka wa 2026. Yapikali hapari chulupalene chikina kuchinghale hukumihira vaholo wote nkajia ni usumia nimi Nasira Dalf. Karipu wikwe la ugorera mkumanelo kuhapari. Ukumi itu impavelia natu otene. Wosumana ela, anena apankia ka iprusaun alopwana arena nyete variari sipitali yulupale yo Zambezia. Amilcar da Conceição.
3: O virilavo acho eri alopwana amvirilavo e konsana ni makumeli niso ya kiliwaka esimana yela mpaka warwa omelo wa wii ya sasi makalino variriwa ampamela esibiritali centrali ya provisi ya Zambezi ya poma yivachuapo governador ya provisi ya Zambezi ya piu matush ejelenle mwacho opajera ayue miteku inha sine jihiwa na veto acho anna yao ancheni wa wii ya sasi makalino a ovariria ekumi yawe yaya mwespiritali yele ni makache miho hiyana hiyana. Piu matush aopa ana nloko wawii ya chele wawii ya sasa makarelo awari heri ampamela.
4: Primero para confortar aqueles que acederam para poder de facto serem submetidos.
3: Wapachera na lipishe achu yala anamijeru wawii. Sote ni ha ere miteko sinja waka vihiria. Wana wii javinyakro spiritali miahani hasa viraru ena hala wa sasa makarelo au kwa kala mitako sawa yaya hirno ampamela nari elapelaka sintoko achu ya ruela ya elapelaka
4: curados sem o hidrocelo e podem fazer uma vida normal.
3: Achu amuhamuha alejenle mbitipon saradu samike aiwe mutakola uniso wejiwaka pama ni makalo ormelea.
5: Vitorini zaya Musa.
3: Miteko soheji wa pama. Kwa wehiri wa wiva notu na halo kwa kila miteko saka karela kakila pelaka. Sote ni seja ya pama. Vano kamulopwana ante ruene. Wana wii miya hasi seha. Sana ririha mwili akani makupa makina ako. Alopa na amuhamuha. Alajende mitipo nsaradu msameki. Evareni riwe makalu ampamela.
1: Asante Amilcar da Conceição. Anatropa anuahweha mpahari ukap Delgado aninchariha ikuru wira akupalie nana mawani ya chariha ka umaliha molumo anghima chera anatropa anakukureha cha mawani nghina yokoto ya nanyata wonchokola wachulu uwela pwehu. Tenente Razak Salimu Enre aholele umawani wopachera yaachu weleke anamawane wopavela ukulvelia nkavihiro wokikijeria womawane. Panira mapulisia o Cabo Delgado anawale pela anamawane wira akale nkai yi wanana kama pulisia ya himachaka atu otikiniha ankukure hachi provincia yo Cabo Delgado. Molmo ole pelia anamawane apankieni Francisco Kwereka onrita unawa hawehacha mapulisia I provincia Cabo Delgado mwahina kumahikwala ananyata ankukurehacha ni upankacha ikoto wa provincia utumirela manana makinako olalia mihupi mi molumo uototia okukurehacha imawani pimana anamawani walamulia yokala mito.
2: Yee anakoto ya yae ngina kala hawa au kiri ya niwa inese tu ikoto kwa angiri ya ikoto kwa wira chani uira ovaria likata o mono e irwanu chawanyo kuteke kinakela wano yelela ine imanana atwasau o materrisa yala ano korosela aho nikirela va ipaniko aho iriani va imedu kweli ni ne uivanana cha ne uivanana cha yoyoro itriotia na iwa irede mushikitera iraga ya sina uiva ma hukuma kavi para aina uganyari ye ikotu ye ipankalia elela konta waka podi wira ni hirwe mwalde ya toko watakar masu manaku ya mentira che chinkiria raya na uiva nana cha neva nana kote cha ntu vale horwa na tumi hawa mbangia ntumi hawa umerkadu ha wewe kati kelewa itucha kwa rwane uwe. Hukiwa rwane. Atu uiwa utumwa kano ja wanchu mwata kachata umuiva. Nne mtima. Ini mbashi atu wasamu otene ya maturise ya la. Papa nkachali yenye yo. Ni punkumela ya ungu. Uwono pahalma punkumela ya. Utubari ya nonsoke chinakele tuyo. Kivo. Iye wa kinafanya. Ni muiwele tuwe nene yontunera. Itucha kacho hokela na atukia iye uwele nchale mwinwe lela iye yeyo nose kawu ni ipuro ispitali ni ipuro ni ntu lwale iye ipiri ya tui hokela apashariki kawu wane ntikala itu yotia
1: mpante nkina kuna wapira na mawana tarihi laka mihupi chinla kiheria na kolele angwa wa ukumi upankele ikitelo chora mela ukumi
2: apo sonte ile itu yotia manana chowajiri materruista irede musikitere yon hiyo uzari iyo itu yotia iko inese yo wiria koloru ni hihele majini yo itu nkale yotia mpaka utarehe atu amara hospitali iti nhimiaya kina kala uiri achefu kikwartera mpawa anale nilete ukolera mena iyo kinkasa ikana anamawani uira ni varana chemono apu mpulisi ya na apu ovu varana chemono uira anamankelela ihini kelele
1: ananyata iku hachinji ankala mawani pimana ahana uhimajia waho lele chowachiriha uvaririanteko
2: ana mankelela na anokumania na hapovu paropia unipuro niriayano akumale matokoni asane mpaka wadhe ni usiaru wapurisi mari mapurisi ya uira mapatani ya kavaa vizinyo waka kanona ni aneri ya rupempa machimika nikariki kimera uira kirinta kwani okavo nipuro nene akanjua nipuro nikaleje hapo mtu njuele nipuro nikaleje mashina veli hamsuruko kula ni huko usimana kimala na balele hamsuruko mwinji nipuro ni mara ye kanjua ni bano ni hana ni nipuro simariki ya autoridade wira ungwe aha mo tikini hacho talvezi riu wongo ukotoni wongo na kumila kele
1: Molma Francisco Kwereka onrito na wahaweha mapulisia variari komandi o pulisia uno okab delgado operka anamawani ukalamito ya himachaka atu otikiniha angukure hachani upankacha ikoto i provincia yokabo delgado itafauti johi kalana itaya jopavela walani uruweria ijolia wanawavirria ukumihenra uhikala na ijolia chuwili ha amuji akina kuota wa ikoto ampanenia masentru akuparehela chia ya amuji chimpanenia nchoko uhiriare ni wohito wa provincia yokabo delgado. Amuji akina kuota wa ikoto akuhakuhachia ni radu msambiki masentru yonanona idhisiti yonkwape ni untoko tauntuchi hindre imamata chinachi miakaya nasinene wanarika-rika kambana anlima mwaka moja mwaka chia imamata nasinene itu inachukuliha mrima nilongkola wanguku waya nkavihiro wojolia. Mpingo unokalihera ni unjarriha ngaku njoku wojulu uwela pehu una wakavihira amuavano ni atia na apankelia ikoto ya nanyata miru kuchopa nyaha misuruku nina uompanko uone machereha upankela ni ikirini ikoto uonchokola uwela pwehu. Ukab Delgado miteko chimvaria idistritio makomiha ukisanga ushuri unkwape untuchi ni upemba. Chiholi hacheria ka miteko choto tia ikuo. Usararia itapwa na koso itaksi mota ni miteko chikina ku chowapa nyaha misuruku amavano ni waliha icholia asimuchaya. Wumiteko chicho chinavaria madistritu cho provincia yuampula ni uniasa wakavihiriaya misuruku wokalakawane imiliano elfu chese cho dolari ukalensuruku welapo yu Amerika ni mpwinko wontuniani unkurumichiha imawani chicho wankavihiriaya miteko chompira. Uniasa amuchi imyataru anokala ni makajamiho wala ohawa odishiri tutaru unahala wapanya mpanko woka welia ipapelo yohi majera uvrachela ni utumirela itaya yuita ni Duarte. Januari Duardo.
0: Asitiana opira makira mararu ai district tutarusa e provincia Uniasa ankilo vahiwe papelo eniwe mihira ovarla mteko itaya eneri wa Duarte ni asitiana ala tasitiana ohawa wala osiwa. Bayeyo, miteko iya, simverhiwe distritu sa Omaua, wamtarika ni wani pepe, ni eprojetu ela, eni holiliwa nikuru na sitia na nino provincia Uniesa, neri wa Fofeni, variari va eprograma eneri wa Alkans, ya wii efeti. Masu ala, asuwelhiwe na mararu una, va sede va distritu ya Omaua, ni mtukwe ni holi programa wa Fofeni Clara Armando, va mtukumano huirane ya distritu ele, wawi nyerira ipapelo iya, wa sitiana ala. Clara Armando on hima wera ni epapelo ela anibahi wa sitiana ela enkelo kavihera uwera mholo ikarike minye kunyaku akala mtupote onrua uwi haa minye kunyaku soa sasa mpuro huomaka
6: van nerela yowi asitiana ikalike okalano itayaya ne dokumento e dokumento enera yowi tayela tiawaka podo teke mpaka havo anawe prawao omola. Nera yowi asitiana na asilo kwana ekaleke ne dokumentu ya etaya. Porque dokumentu ele eri antoko bei ho amutu. Vano dokumentu ele bei a etaya. Havo anawe yowera yowi etaye la tiawaka. Ya watu hao waso kushe dokumentu ele waoni hera enahalo roromela yowi etaye la tiatiana ale. E projetu ele enera yowi ya tukule asitiana bramusulu asitiana ekaleke okalano itusororomelea e dokumento ele vale ena roromela yowe taele tiawaya
0: holumaya musatoro a eboma ya wanamuwa Omar Sulemani on hima wera ni papelo ela ambayo asitiana enkiro kafira otukula miteko sinivali wa asitiana Mpanta ulahwa e provincia Uniesa.
7: As nossas mulheres vão registrar grande desenvolvimento.
0: Hiyo ni non hira oteli wa Burima. Mana ya asitiana ai distritu ela ovahi wapapelo ela. Enkilu karfira uwera ala e karike uwari haa miteko saya uikara mahosho. E paeke miteko sintukula okumaya ni otukula wanaya uikara mahosho.
7: Vai impactar de forma positiva primero na vida da familia. Ina vida desta mulher.
0: Holuma ya, asitiana ya kenle papelo ila, eniwe mihira ovarla mteko itaya. Amsukurela guverno, Fofene ni we efeti, ni aromili ya kawera, ipapelo iya sinkilo varla mteko, vole avahiriwaya.
8: Milavi Antoni, ela kakela kawa kushula wara ele nuki kavira mpako holo, kalagi ipapelo etoko italiahu na mwera wankanela. Bana nuvan hona wera yomala unakala nuruniela anawa mtu unawa kitaliahu onkumhe papele leela unonhera nakala we pomno tola wera ani italiahu ile tiawani tiamanene yola
9: kika sebastian engo itavera kufanya italiahu achia waka wera intro makavava gohana kumega dokumenti la wera dukari la gokani dokumenti
0: atu ya kenle papelo eniwe mihira overla mteko itaya e district yowana mungwa yoni hiraka oteli wa mrima mwahawo vahi wa papelo eneri wa Duarte. Januari Eduardo Okumela Uniasa.
1: Nkumani lo kuhapari ilelo ichuma mahuko kumi na matano. Loko na tano mweri unetano mwaka welfu pilini wa miakishirini na sita. Aholili omunisipi stadi wa Mpula kanuhala uwale virela masufero. Aino hala utarihelela metelio ni aino hala upia maporo ampavela ya mayopa kiria arija euros.
10: Ama holela amunisipi uye wampula ahimi ya oromeli hawaba haehukumu anapakira. Anroa opanyiwa ya kushaka atu aipinge opuro ni pavela ya opuro wohibarikaniwa. Muhina mukale loyoda wa ihisapo isia sinlimwa mushapani. Sinto kuhimiawe Orlando Munyaki, univara mukora ama horela akonseni municipali ya Wampula, winre kanroa we mereruwa anapakira, omare lapahi, mapuro musuelihiwe hata uhimwale wira, panroa ya ulimbaka dejmetikash. Orlando Munyaki, walabula enamashishi ya Ismanaela, muhina maprograma painel aradi Musambiki Wampula no, usueli hawira, akai wa mafishkali murampa ni mohi ya nasa, yawo anedele la wosi ya kihawi, mashoferi, ehitiale woko malela uvara mukale loyola uhinemeriruwa.
11: Com relação ao seu encurtamento direto, eu queria aqui deixar um apelo.
10: Ni mulatu yolo la okurushiwa ka atua ipinye onro haya, miyo kimpavela wasuliha mashoferi hata mapasajero wira, mapuro atumwale sintoko osipali, osefeemi, omerni omerkadi o matadori, munkela ulimbaka dejmetikash. Kuhimwa, munkela ulimbaka dejmetikash. Kuhimwa wii, pakanle mapuro yale, munimale lawe shapa. Hata, kahiyo mapuro mukandia ya okurwaka atu. Ahimale lavavale. Hiyo, wokala ama hore la konseli munisipali, ni mweme la mapuro otene, oweha weha. Ni mapasajero ahana usue la wira, onilimbwa teshi, mapuro ama hore la konseli munisipali, muhimia ya wii mpaka upuro kata, ongela ulimbwa kateshi. Vano mutuwo wona wira onovika na upuro yowo, onovika na mapuro yala ahimwale va, ohana uncheria to eteshi, ela nihima muhina mwasha apa. Vano yakala ipakira sa munisipio, ehisopo haya erimo sapahi 15 metikash.
11: Pelo trajeto todo 15 metikash.
10: Orlando Munyaki, onivara mukora wa mahole la akonseyu municipali ya Wampula, asweli haka iketelo singela otariheliwa ya panyiwa mashoferi anashapa ya kurushaka atu mapuro ohivarihaniwa winkurtari erota.
1: Asante arija eurozo ninte kwa hima jara aholili o munisipi stadi Wampula kanuhala uwale velela masufero ainohala utarihila metelio ni ainohala chicho opia mapuro ampavelaya mayopa kiria uihi ya to ihisapo choli vihi ya pufia. Uyola mwaka chinahala uteke shkoli nyataru district yo mahuwa i province yo uniasa wapavela ukulveliha nukurumichiha asana chikani. Usoma, Januari Eduardo.
0: E distritu ya wanamuwa no provincia Oniasa, sinkelo tekiwa mwaka ula, ishikulinya taro sa marano amiteko sa osomi. Vayeyo na nanovaa, so pachiriwa amiteko so tekiwa eshikulinya emosa ya vasede va e distritu ela, ni mholoma ya sinkela obariwa amiteko so tekiwa eshikulinya sa wamlolowa ni wamapula. Mholeli amalano amiteko sote kateka e distritu ya omangwa Felizardo Biriati ayihimi ya msurku nkele varelo amiteko va ishikolinya ela sinkela okara isala pili sosoma ni puro ankila taya atu anibara amiteko paromosa ichovera e jardi ni mtipo sova hamahi orera mpakato opakiwa kako. Felizardo Biriati onhima wera ni opakiwa ishikolinya iya mapuro ala unaso romeli huwera asina mwene akani epakireke osoma ehinaye unuwa uwera geleko shkola eroke esuwendene etu yopalila uiwanyea. Peshkolinya iya nasasira wera asina mwene ale ansoma ikalasi sopakira were kalike oshutera nilelo eri akani mikali sohi ya hina sa osomi nito nerla wera ala yaroka mholo ekalike osuwela mana ya otrokula itu sa osomi ni edistritu ela erimpuwa va miruku iya sokuma washutiha asinamani osoma
12: nilelo eri akani
0: yari masu amholeli amgalano amiteko sote kateka edistritu wana mungwa Felizardo Biriati anleli hiraka otekuwa weshikulinya taro samgalano amiteko sa osomi edistritu ewana mungwa. Januari Duarte, Okumira, Wanamua.
1: Asante Januari Eduardo Wokuma Uniasa. Amwavano o Cap Delgado anakurumichisha wira apahere wiho lihachera utavareli ha muretele ni wana na chitu chinopo piha ukukure hacha makalelo anamawani umosambike mwavano nulamulia wiho lihachera uvara nteko chotru sela uteka teka chai provinsi o Cap Delgado ikanyula chenikoto ya nanyata miaka chivinre chicho uvara miteko chuunchirehanghako womawani molmo okrumichihia apankieni kino kaitano ngolile ompwinku unlapon wa huamwavano watokumaniawe njana na mwavano istadi yopema nina komite ko chuoto la uvara i provincia yo Cabo Delgado ikoluna ni iradio chuotu kulelia venjene kachinapanya ikove anamawani ipoma yoshuabo Amilcar da Conceição
3: ikaruma sansu ena ukula ako makela ipoma javachua province of Zambia ako makela muhamuha ama kenle mukerekere mwaibari mapuro onyakuliwa mo naru unrumiwa machipo ala aiwe miya hati so hiya na wana wii ohiyo tu hiyo hangwera wii chua ele lihera wii miya hazi senha sintepasha omala wasumana Gidu Vieira Mohani Amina Evaristo ako makela poma yevachopo awe miya hasi nisi senha ena hiya anamane wii chua naru orupa ohiyo nare mama kupa makina goto achu awijeliwa ehinkala no manera wichuwa
13: barulho aqui na noite mesmo a gente não consegue mesmo dormir é barulho daqui para ali daqui para aqui
3: mahola ombro pruleka machipu wile nino makupale ibarsi hana jamenda magwo anna tepa ni karuma sa sin si hanto ya hudelaka kichon kala ahiruru no manera mai kwa haikina kumuchonna kanu mwana wijeliwa nare mwana Naka wichua ni karuba sinho sama chipo hiva hini wera wichua ne mwana muchua wonijeliwa hanwera wichua muchu onna kara eh nere hai masihi yene iku hasotsene iku hava kamba kan so kontare bo mahiku tanrumi hayasha
14: mimuja situação piora mesmo a música não para mesmo até 4 horas
3: ayo rihi hamelo enriques mholeli anikuru nimbareria mwemiteko sa ikaruma mwa epoma yavachua mwe conselho municipal aimaka weni swela pelaka mwawi evukule nari emadihemia ha siseha sa ovuasha nsune ikaruma na machipo hiana hiana
11: nas barracas também está a fazer esse trabalho em cada posto
3: muitas vezes na lapela vamos hanikur na inai mas velho velho no lapa macupa o sangarvera ari mas se quatara ya neraru lapa tu macupa o lixun ari mas se quatara ya nawili ne merira kawi no lapa to macupa a o avenida Maputo nindrecha poma ya vachapa mahiku meelima rarua muchuli vavani vindra hunchankara ni musoko

Nachipo inipano na kunyozani mama, nachipo inipano na kupadzani na njito imwe, ndimwe mulungu wangu kutoma, ndimwe mudandone sadziko ya kuria ishi, ziku ya kudzipa ishi. Ada nipangiza ndimwe mama, ndakuta kakamwe, ndakuta na basa lechitemwe kuimba kwa Nchesa Ushu Zixi Boy, chinyimbo chiswa cha Nchesa Ushu. Mbati chizimura ife lero mkati mwainu studia rati Msambiki pandu panzinda wa Kelimani. Mabasa watu walikuveka tubulukira mprovincia ya Tete Manika na Sofala. Makama katu pakati pamhamga za pakati na kati paziko inu. Tirimbalo mochitritu ya Mwanza mprovincia Sofala. Kachemera zeka mafuza mirandu kuipa fala ngolonga longa vesera radio. Alonga ndiye kulu ati ungafamba siya nyalunga siya mulomo na kutowera. Nitangwine mamuna nkulu shuzeka mafuza mirandu ati kuipafala nkolonga longa. Iwe mulomo akupo bana nafuna kukudungunya kutingana pita napano alonga chakuti. Na ipyo safuna kutunda, safuna kutunda ande. Mulomo ushu safuna kubweza, sikuti mulomo songo songo.

Kabienka zena kwenda kukomerwa baba na kulemedzwa mbo na mamunachi kunkulira mbo foya kunkulira mbo munangu achi mafuta didi anunkira mbo mwadidi mbagwadira panapita iye tayo nkaza na chita kununka mitindo aya ya ya baba nkazi ndiko biri nkazi siko biri tayo anafuna mbo nsiye za chizungu, ngole za chizungu nsitse nipendi tsitsi ya musoro ishi na inafuna iye nja chizungu kutabalike mbo tinunga kazi ya nango hehehehe ndi investimentu ndimo mwene Nelson

apeto kwa makhiru ache iye mbozi mbozi nyakuzusa kulemba. Ndiye adaza puma mulikila pa kulemba pire pika fune pa misinzu kuluka kamu idafambe pa kupangiza uzuisi. Mbali mwana mpaka kukula baka makampale ampate ba kale akataida tenepano kuti pika funika benepale ndi uzuisi. Makama kulemba ninga muna funikirepio kuninangu pangiza pitunzi tunzi na pinangu tuwera kupangiza kuti inde uzuisi ukale wa kulika. Mulikila pachaka chachikwe maza na mafemba pilabalwe pilipire kumbandi ya gara nchizuno ndi mali. Amadu ampate ba amalira pansiku kuminazishanu zantanda inu ya gongo. Pachaka chachikwe maza na mafemba maku mafemba na chibozi mulikila ku Abidjan kukosha di marfin.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nanzizi kumina uboso kumasiku kunaimu munafuna tu kumenya ntokozi ntokozi nguwa waitu set 91 doze 65 set. Tafanduli kuimba kudejita njesa ushu njesa mbani hapa. Jota G. Jose Najilitu. Bulkira mprovincia ya Manika na Sofala. Bulkira pakati bandimatu ishe malungero. Njesa na... Oito sete noventa e um doze sessenta e cinco sete. Penosere o nome, o femba, o bozi, o iri, o tandatu, o chano, o nome. Trecofa, nes, nes, it's no fire. Nikadalira iwe. Ai, ai, ai, ai, kuti ukaliwanga. Nikanyira munangu bachi kutuwa unatu za kaliwanga, nipanu wanga.

0: mba kwa nya kuenda maimeliza kuna mata bale alo mulipo
1: masibu wano ite
0: masikwa dide bwezani pangono ufulumia radio tuwela kutite kwa nisiku fira na madidi
1: tabweza
0: mamuna nkulu Felizardo Adelino
1: ndimomwe ndinenene Felizardo Adelino karishi murumbala zambezia
0: atipangeni tumukupita tanda masiku alero makamaka nchishano
1: Anchano cha masiku alero tukupita nkabi cha kune nsatayi tunsini nchadidi pyo koka familia nkene cha kuanga marungo
0: Pia koma, nyimbu inafune.
1: Nika paka chiti panzizunu.
0: Efe baba, chanyo ntomoli, kundeshi mbatu mapiatu kundina angu mbatipuka.
1: Nika kufunikira.
0: Ndiwa mwene, nyimbu inafune mnjepi?
1: Ine, safuna nyimbo ya 20 finger, shtava shkumigu puri interesi. Nga soa ene, ndikine kwa likire nyimbo ya kuproduzi na suingi ya uingi wa munu murumbala.
0: Shtava shkumigu puri interesi.
1: Sense.
0: Nyumbweni inatipasa madodo tae?
1: Ngakupasa ni madodo mundikile kwa likeri nyumbo ya kuyumbwa na ya kuproduzi rumu na murumbala majina swingi.
0: Na swingi?
1: Sense.
0: Tina atiti fufuze nyumbu. Ida pembemwe. Tukuda kote munangbache tukwa nisipabuzi kusanzaya nyumbo na imu na vina nani baba?
1: Na vina na mainkuru wanzizuno na kumanika nipa mfuto vano.
0: Hehehehe. Pia koma. Lero kumala kwa subana mudabuka nkabe.
1: Kilipa nyumba mulukumu kukitakana pinta mbombo vangono mulumbala mpika wazawa za kumauro kubangoni pimfura iti ulifu mkizu mtepa tukumanika muzi muno
0: takuta baba pitrizana kutuprotana
1: ambile gadi
0: tabuluka makabaka topa chisa cha julu shinyireri mbalu mwachiritu wa murumbala tikalonga na mbuya Felizardo Adelino Karich rikona kutominyo ntokoza lomu lipo Zina mkulungira kupi?
2: Pano, tukulungira kushogira Chivuli, provinsi ya Manika, district ya Guru.
0: District ya Guru?
2: Exactamente.
0: Aha, ndita na mwachoma?
2: Mwachoma buino ipe, tinukira ime na mabasa kwa mwuko.
0: Ah, nkabi cha kunensa.
2: Inde kwenu?
0: Zina mwachini bwani?
2: Marco Ndaluza.
0: Marco Ndaluza, mwaluza anji makamaka kubiri, mwaluza mfuma, mwaluza anji makamaka.
2: Ni dina la magulu yato ya kari, kalibe chitaini dahi.
0: Mbuya Ndaluza, tipangeni tu, leno nchisha anu mupita tane?
2: Tu kubita buino, wanamu febre basi malaria mamimuno tono terevu.
0: Nyambuanda awa, nyambuanda msiku zino baba utendo usho nyamfirumferu na imbuzi.
2: Yimbe ven.
0: Efe
2: zati.
0: Nyimbo inafune mnjebe?
2: Ya, nyimbo inafuna ine nja maimeliza. Rimoyo wangu limanjama mulingu.
0: Maimeliza.
2: Izata men.
0: Moyo wangu limanjama mulingu.
2: Ya, maima Isabeli Kampuma, ne?
0: Ma
2: Isabeli Kampuma, rai uli.
0: Isabeli Kampuma?
2: Izata men.
0: Andi tinati tifufuzi nyumbu da pembemu baba.
2: Istabu.
0: Pitirizano basi na kutiportana baba.
2: Tikukupani vambiri na mabasa. Na wenso omu alikupera radio mweo kikuzi usiku babino.
0: Tatenda kune kwene.
2: Exactamente.
0: Takuta baba. Tabuluka ya mprovinsi ya Manika. Trukufa D.

0: Tukua na kutuaminyo antoko zalo mulipo?
1: Manaji, manaji.
0: Masiku wa didi, zina mkulungira kupi?
1: Mkulungira kuna zinda murumbala, bairu mbobo.
0: Murumbala chisa cha mbobo, munu nsambezi. Zina ni mwane?
1: Zinanga ndini Charlie Vasco Charlie.
0: Charlie Vasco Charlie, shtipangeni tumukupitata anilero nchishano kumurumbala.
1: Kishano jadidi chanka kana uchi kunu murumbala mafaza tivumbira kia tondola pangono.
0: Ndeta ni nyoka ya mbobo kwenye kukumbobo.
1: Nyoka mbobo le ya funduka langana kuntelero hawasa mazi leo.
0: Haa inu mpira kumotore ta?
1: Kana inu mpira kumotore.
0: Nyimu nafune mjebe?
1: Nyimu nafune nenja Shadrick Tank kwa kutini ndini mule ndupaziko.
0: Shadrick Tank? Tresani na kutuporta na baba.
1: Mwento brigado.
0: Takuta.
1: Hata didi masikwa didi.